yawa mi da don sauri da madina freddy mi da don sauri ta zama kakara da hukar labarai siri na na tocin jaman minuti jaman na tattal rin na labarai su man da kafa fala na so to zama manasa masana ba bai ma da sirman daga tun na bosa chatta ki na yama dina franchi sarta guwa a ranar bai ta ga ki na bi ko gurzo ya ka in rayya maka ragba julki na fali don filoma luwaye ko guru ya ba ta daga ta su yau fa ka fari ha zaman kalak nguwawa ka su ga ya fali buma a raga don ta ga ki na sarchat ki na franchi ko gurta su ministre mamo de bofilu ta sirmana da ma dina docteur gibolo fanga machie yo ta fa ba ta so go ba gurta ya na zama mo directeur ma general ma bugba zama dina medef international da ma dina philippe gochie zato guo da ya zama mo kalfa pilka so ga in boyi te geki na fali bu ma lu ma ga in ra ka bo ba ju se chat france mo de sama wala nota ka bo anu ko gona to zo ma hele yab jega sing sing sing sak sak sak sak ka fani bo fala ma hi aye na hi ma kan ga a une hi ma fa kan ga a hanu yi mo fanga ma che mo ko fali bu ro mo shi la pa yan ya fa ta don so ko pali ma adamo ya kam fa na mo de don ka de shi o jena gona jama sayo kasa chat e buma kyano kano kono kanga ha ka ta shiyawo sai ka riba fanin koya to buma zo mu fara buwaye ko fanga ma ce fanin buwa u bona fali ka buma mo ga dun mu filu ma luma luma mo don ka hu salman ga ka pir gwari gwari liyai ko ta biya da zanani ka masu mu dun ka ya ba ma din shi wata ga sai chanisir franchi bai ma kana kana ta akoyon ministre mamo de bonobo enseignement zama lure enseignement supérieur avanayon docteur de madina sitak yomba na benin te su to ege qualye binye zaka shiza gwa recteur mamo de bonobo ye bo la qual sir chat gbedon dan ko ya ba don te su na fali ye be ki mo da matin zaban ko lili so sabto yi dama fu ko dama dama tam na to mata so yebe akoyi dama dina professeur mahamat barka ako ka gitiyab ako dugbana recteur ma mo de bono bola kwal ma ma ma ma west afanyum ko gol de o ka gitiyab de kan yia oza nana babe kaza muso kwaliye biki fa yamgum naza kwalki kaso ehu malaga ka pili to so toy professeur de madina walma de madina jalal arjun halil dimo doyo kono to zo muta ingriya biki ministre ma de bon enseignement supérieur afasi jete la pyane yama mumadongi ya suzaki shi lana faliyata ko madama fu madan gan afika machine balma da mata machine ko yab machine na faliyai bu madomo fa yazon akoyonta yo centre ma

Mon chemin ma université ma amitié Tchad Chin d'alors d'accatesso t'as donné yabte gueki t'as donné yabé net pour formation voilà pour formation ya bangraza nanai kasu kim le pouman pour chem chem chem izani amalia ou le bon pour chem marcheza ouelle pour chem marcheza ouelle a quoi ça maman ah da tin bala da dan quel quel da tin bala te za za za nam dan sa bu ya ya mu ya to ka to da mar ce mu ya biran ci wuta ku gure shi mu a quoi ça maman mu do za dan yo mu cham zo wo yo ko mu tin do bi ba ma di yin la no ta mu da shi mu ko za di mar ce zo wo re mu a te za ha ga sun gwari zo wo re gol bu mazaro mu ya ka fanyi zani le ta yani ka zama ban so nu buwa ya ka dam dan mu ga kya in su bo barki shamu a ye no wol bana mu du in gori be maso ban sinya be yo ka bo ka ga sin riba mu ce ya ka bo ya ko zo a fa si ba zan man ya dam ban buwa ta fa zayu malata in shama waza ta kwal kwale bo mu gebe za ga in shama wo bar kwale man no be ka shin ya eto kuma majul bujaba ba ka ma ya kai be yana ne eto be ala ta yani ka ga shin ya mo ka shama mo dan wazaka kan in gore gori ka jamsu mani moya yo po province ma salamat zama lu ma makafa ka salamat ta dileki ta su ga yin ya leki sota kalaya gwari mulbuma mo rata ko farki fa filbe a ga yedene kaldanga bota ga zama popota kina zama walfani mu sa dayinwo zata korba to ba gabe bamtiya yo zama ko du moko fa pan e ko fa pune be asabiya ko guru farki pana la fa fa don sa da pilia fi kura je de fiang fiang he mulkiro wala je su fiang ka don yema lela zaro gul fayima donka zama ma suge lura ta labiya su yadana kul zama maka faka salaman mitafa bubuwa ta su zo tereki faka yama dina aras mangan ka la jeb boyin kan ki ka bonin maga don fa fal bonin bi ka la ta ka boyin fa ba bi rayana yalai ko zo afa ba zan mayo gabara kun buma zini dita suye to ka so gan kanga fasin to ko fo so da gwadi sa da bufin dona ko gaba wayo a fikare yana yar mulbuwai zama maka faka haras mangan gurata direki mulbuwai ka zama mu dubu na bobiya to ki ka zama yawa gwari mulka bu mata klo klo mu yawa ta gaza popore ki na zama walfaka bu maka na ta akoyo ko zuwa fashi ka bu muke kanbela ka zana zama fa buwa na su sa kai wala zama fa buwa na fale buma anan yi mure wala anan yi zaba to ta bono ka na fa buwa na ga to kamo yewo na buma na ka jigjika buma zaro ma tele ki fa yama dina raz mangan ka fa buwa lan akoyo be ma bjole brebe da fi da mamo banka be technique to be gabriel ne yama dina freddy zama sa zalla le minir buno gwaro ka fa falabe na yin fali kiba cabin technique.

kalamba ba ngana na may monigi kon kam mon ko vandon lin na may monigi an sir mo kon vola mama mande amba ar ka ke zer zalera na na may monigi an gab man zer zalera vo nandi fullo sir mo san man zer zalera na na may monigi alin bazaro toro tu chodang fulla wal so tiri mi mi chugni no madan ko monigi an sir mo vand mi tan daga o mat fulla am bang zer malan fundir mat fununzu kay bang zer fullo pigira monigi ay fununzu gun gi zalera na mi ra fullo an fu wo fun kun bin din wanzu monigi bay fere din ne tan ngora go do tu a kol ma kan ting da panam gon ga fakile aga san gi gi o sire.

kera ayana zama filada ay prosena mi chole munude ay aziana mulki ay prosena ma chole frade ay tanare litoro angu ay prosena ma chole amride Toron ango, amri banazila, sinwan banazila, amri banazila, ay pridang banama, ay mama debi, ay amul banama, mami chodar midang wayo, bang bang bang, azom domana miden wayo, bang bang bang, mam gakau yam saduomi, ni bor mami na basa midang ango, bor mami na dagada toron ango. Mamga chotura turoki ayi gormachi kayanga ayi gormachi borwora ayi gormachi alafa.

Wesha, yei, kantalan no mufanchi bori joro kwato. Ya, cha ngayo atu lo yusu wigiram bada, kirno, cabin technique.

woyé radio diffusion nationale tchadienne dokagloas kate manambisite najik dobe tumbang ko boisongan ge doti kutso wala najik dobe te nik takaga to ke tajilo soltu bolanto kanna ke bongai de kindan di dot na assemblée générale ya nations unies nyento ko ko kute gidi ko gi enta ni ba wadana no ba ya di go nan ke États-Unis d'Amérique ba ke mbe bo te ni ba bar na New York ade biya ji ya wo te no ba de no su kum go te biya ji mandang ta ba ni ke ministre ko ni yan ko ko so do ronga e ko su gir jent ni ade ni ni na un na jo or sai ni bai tagbe ta na yan taro ba din nge gnu wasun kum go to be aji ke cha de te ni ba ni ke minister docteur Abdel Majid Abdel Rahim bai ni ta na wasu kum go to be aji ke chat ni tele re do yani be aji ke chat no ordon ko ko gir cour pénal international teni ni ba ni ke minister warna jit ngal sai ade idana nin biaji chat kemna kon mantu ko kadina sot kembal ku dub joku jokal ke mehete ni taba ya biaji chat na ordon giri ade ya kon daya ta ke biaji chat ordon giri ni taba na jini te tante sai na korna biaji na ordon gir yani cour pénal international ni wala biaji wajikin daga kititku kalas nananda ya ku unjinjain jaya le o kulukun banga ka kadu unjinjain jayi ka nananda ali ne bala ne biali biaji chad na wadna ne arakluku urut ku sodo na jikun banga ti yani indo tokyo kinto do data andan do dito kor kam na ba kadku guto andan ne klaku urut bara ke din yon na ran nor not nat ni nindan mai na nan ba ya ngai ge ko to ka de nge ko so do cour pénal international gni kran kla yad ba na ran ali ba ni no na wa ko tam ye ka de ku yani lo kla ya nations unies wo be ki chat to ni ba ya ge ko na not na nan dan bana na te wala na yak kad na gang dande guto na ji ku so do lo kle kin deng deng kin banga ya gang sari ya gni gi gi nin nan du bona le na no na ya ra kla ku to tu ari kla ku tu ru but ku go ji gi ang gni ku do kum le ji de gun dur but la ko nin dan ne go go sik le ku so do kle kin banga ni justice ko ku ka de un jin jai jai go ka de ku ho ra ji do tu ni ba na no do na ka de na nan dan kum du go tu jere jere ya de na ji ku te tani ke ministre te ade mam tele tel kem si ni bari ne Abdel Majid Abdel Rahim kan na ke osdo be ke chadu France ade abar na forum d'affaires Chad France ni na ni ke kodumber na jiji ade ne yan muliebe ni ba tele re do te sai yani ma tu bu gne be ji cha du nge ke gunan ke france te ara ye kada won na do to ni kin den ji de giri ko kni tele re do te ade ni ke yan muliebe ta ni ba barji nam bijit ni ba ik telefon ade yani mabduk najik yende je no degte ge kni ni ngai wa ando ni na to yak kada wo na do ta da ban ne panel ni ni ba to ade wadi ni najik bai mandang wa ade warni naik so do yani yak ge ge gir nang te o or najik so don dor ore na jiku so don dor ni ba ke industry ni ke yak de arin kad lo klan dor tu ngor kari ya ke ara ku bi ajal wa ni no ki ke to ten na to to yani
ilo raya gatge kona bar na industry ni ki ke ba yagno ni ne na wo na do ta de na jugno na to tun na do to ko mandang bai to kana an to ni ta ba gan ma bu to ge kin dan ji de gi re ge sai to no adi mbana entreprise française ge te ade waji do ya gi ngai ni ge so do yani ronga yaya kulgu o bai to yani mabto bu krang ni indan jide giri ara bar nai protocol ni ni ba ilo entreprise to abar nai seva santé animal ni indan jide giri o group fever bai ni ki indan jide giri bare ik so do ya krang to ba indan jide giri mabto bu tnga adi ik so do Yando yengan ke ke universite te ni bai societe mobis ni na inden jide girinio bai to yan bo chat nen ke France to ni ba inden jide gir ma bu to krang te bai ni bai ke entreprise na bar ne AGL ni ni bai krang bai to ba Nini ona do mabtub ni ndan jiri giri toni so do proje na ba ne porsek karche tukra te kembe kin jamena tla ni. Nina ndan jiri giri o. Yana ba na ilo labdan. Ige ba aran ni kade aran kla do te akei. Yando ke kade oro. Made na ba na informasyon ni gige. Yagi ngai ne na o na to ta di yan mulie be ko bai kon bir na je jini na bar je inam bi jit abar na i forum national ke so do ng ta ro bi ra kla ni ba to i ke ndo kutu kada tol ta ik ndo ku di di join na November ko na re ik no ji to ari kem bar ko kin ji kem to bai kem be kin jamana tla Ade yana bar ne café presse ni tanana ni ke directeur général ya onape o ik nasu rajin abakar kesu ni nana inambi kos gute kadu na di kem hotel radisson blute ni ke burbe be pasir bai kon ber na jina ot kom to ko mandang ni mama de sik kem kuja se fodre te ade yando ngegani ne ke province kita sain deng deng ba ngene yan don to tam ye kade ate la one ke ro yan do ingan gitu ko mandang ni taba una do mabutu bitni ko ke ba nin ko malang tadi ko gine na one na do mabutu bintu te ade klena bar na fe de rutin ni gi ke ba una do tadi ke so do yan rakle ba yara klo ki girji ya gire de ndul tu ko mandang ni application ge ki a système informatique ad ndan di dot nay bokani tam ye kado wasikil kla ye de ke do abar ne service festival culturel MKT ba ni nto ni ik tak ga do bay dokum lo ji ke charit la de kun doy bola kem centre don bosco te ni taba Bare nge kodumbir najik adu najik abar ne point de presse ni adi ni ke president ki a comité d'organisation ko rine Souta Laurentia. Ba ke festival MKT ni ke iri mandang wa. Ni ba lo koni ya gento man kemeni dawai dene kem na novembre na re no jitu ad ndomi ne na wadene na. Ba merci si ni kos ge kechat ge ge kumayo.